0: Yo le murkanga ma. Yo ngu rere au tiar bar ma. Yo men mak.
1: Yo.

0: con yo.
1: Yeah.

Point,

0: My fault, then?
1: Yo, I'm ready. I'm not going to do anything.

0: you?
1: My name is Gautile. I live Paroi. And I'm ready.

0: Bokolera mutundo gala bili chumburo.
1: Sarai dawang horo praranga. Ngamin makatayong radio. Tual milingin biya.

Let's celebrate the 50 years Lenapui homelands.

0: lo do mingo bri do ala lo do bri ngo dali mayali terwa mri tirngai
1: yo dang kam lo do mingo nunggo pananu mabayang ya kanyi narambangi ngarung ngarambangi ngu ya rambangi mana pa mabayang ngarunga
0: paingo paingo la kuki pala nyai no do bringo nini
1: you walk lingu
0: you walk nayan
1: ya kamari mi era birka yuwa
0: wanga yara kolondo miringo ka main mak tangai mi tira muni ngai likara ku bicha na bili mal tu na ga darai na ngara ko ka wanga na mi dale nyulika wanga ya yuri ka ngara nguli na ngun nya ngi rumbal ya pat kara lika da kai nga manga nya muni ngai ra kolondo miringo every day ya ka ripu ngara ki pai nguna kun gu yangi ngora londo miringo ra ko ngora ngara toka ngara toka marichi ngara toka bulyon pai ngara ngole malang marang wanga aga ngara ngara ngole kalondo miringo ra ko ngara mara man in many ways but a special ra kolondo miringo wanga ja ngi ngai libai ngun ngara ngana tol ngi ngai gabike na bilira kalnina ga mal tunda ko ani maringi yun na nga rakado ala karam.
1: Iyo, dan may darangan. Iyo, nandun na nga dan rakaram. Ngaruti kaya wanggan nyara nunu mirin ko anam. Ngunung baya nunu nga ro biya pulung ngupan ka malang duman. Yun na nga yaga rakaram.
0: Wanga dyan nga ito ali, hinin nga malika. Karwa ngay dali, mritir dao. Ngay gumul, tarwatin nga lakal dao. Wangat niya ngay, everyday nga lalika, lunot mo rin wala yung dakuran na majamang or. Nakon, for short time, jamang riyan. May mak. Wangat niya rako lunot mo rin wala. Muni nga lang ulit rin yun. Wangalil. Ngalin ulit nina. Ka kunga yun mir ka daula krana mir ka mariki hunting or only certain times kuning arali flying back to community ka ngaira kulundu men makmitir
1: bana ya
0: yo muni yolngo
1: yo
0: men mak ka wanga jara kulundu ngoni din londo muni ngay ngay wangan na marangala kangri yun ngay karakal muni ngay ligabit na bili ninan limurong galbuk makal
1: kangunung nuno ya kabir ka yun yun naman ba yung uya rambangi kangarong nga ka nga lambal nuno ngarong nga naman ba yung kumanay maltun
0: muni ngara ko ga ngara pin wungelin ngara nguli kanana mir
1: wungelin
0: ngara ngara lika kar yun ngara nguli kamari kili nyuli rambangi warpam
1: ngala bal nuno ngaro ngaro ngandan mabay nung kubane malton
0: muni ngara ko ga ngara pin wungelin ngara nguli kanana mir
1: wungelin
0: ngara ngara lika kar

0: tungarang orin. Ngunin nga to bayan ngunin nga nama. Ning uli ka nama nga nyan.
1: Ngulok ko, me.
0: Yakaginyari yoro.
1: Ngayon ba ka ngulok ko, me na nama. Na ba na? Nama nunu nga reyangan. Nama nunu na nai bayan. Kapit na, biliba na yan. Nunut mingon nam nunggo.
0: Uy!
1: Jero, nunu ba nama na nai niya. Iliti nunu nga reyak kurgo. Kaya ngili nunu nga rongarunga. Nunu maro bichan kam. Uy! Ngacil nga jinako napa ngacil jama ngarun ngarun nga nanapin nga ngayon napa birka yun me way way nga nga napa minin kuhan nga nga ako ngayon mayam kalkulang nanay papiliban na yan nung lundo mingo bayang nung nga rin minin kum
0: kaga nani kado alakaraman. Ya kan ada maringi doal na ni kalakaram.
1: Tare na nunu bega bai ku men makuman meri menan gum bina kam nunu mingu dangal maka dar ka me. Bana bena bai ku nunu bega meri min darai.
0: Wei. Na kumuka.
1: Pa nunu ada na men gum. Nam nyal kam nan gun ngai.
0: Wai. Na ni ka doal thinking ya. Sorry kaya ikur thinking eh.
1: Yilipim nung arukay nga nanay kujparun ka birka memorun.
0: Pana ngayon ba yung yaka kujparun man nanay yilipim? Kangan ka ulan ba nanyakul ngayang ngam?
1: Ako rakarang na ngalaw dyan nunum doon garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan maya ka ngaling kuranan. Tuan mga ngaling aro birka yun, kaya nga nga nga ngaling wili yun. Nan mga bayi ka bayi nga...
0: Ano na yaka ng rakra, ma'am?
1: Nan mga bayi nga bayi nga muralim nga nanuturun dan. Bayi nga lundok mingo yung ngalmaling kuro.
0: Wah, ay lakra ngun niko. Bayi nga kadal kuya nga na, ni kadal dingking ya daw, bulon.
1: Nuturun nga nga bayi nga muralim nga. Koro to minan nga ruyul ngun ngaling ko bay nga lundok mingo yung ngaling ko rali mingkan. Ngunan nga nga rung ngaling lundok mingo yung rali workli.
0: Ngan nga ulo nga yaya kadang birka yun mabayinin nun ito rakraman niya kulo.
1: Ngunan na nga rung ngalmali na pa. Connecting na nga rung nun na yung koro to minan ko bay ngunan bay nga lundok mingo yung ngalmali nguro. Darangkan.
0: Ngan gaul min bay.
1: New work na.
0: Pa'y ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Ito lakaraman.
1: Ngal maling kunda na ba nabukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngale nga raka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kunda na ba nalundot mingom.
0: Muka lundok miringon.
1: Bukmak ko.
0: Ini lakangon mabun eh.
1: Bukmak ko na nabalan malang ko lundok mingom. Na umera yul nuno.
0: Wala na, ni kado lakaraman yung.
1: Mutan nuno arong jinang linggo yung chula yuto jinang linggo yung baik kaya nuno arong maringi yan lundok mingom. Panda maringal maling ko na di ka ngayangungan.
0: Ngagawa na di kajil ba ya ang ay mag-dinky ngayon. Piling nga lang ito ba yung kuyangin na.
1: Muna na lang yun ang wala ka na hilipin nga nung kurang uwi amla. Paano yung lundok yung nung ko?
0: Ngayon na, piling nga rato yung kilto na nyalakan. Nga mukha ko eh. Nyalakan yung lalikang nga nga ma. Rako yung nga ra. Ano churo? Yung mo ko ninyo. Manmak. Ga milikin ako yung ara. Emergency ko nila lika luka. Yo. Ga wanga pula ko ki. Ga obor ko ako ngori chu jalto na rao. Kiri angi chu bala niya. Ga na ripo ni. Notebook tako. Na ripo ni. Pen ngara lika gama. Kau muka lagi rupanya, maya langgar tu malu tak kerja lagi kau maaf mir. Karena rupanya bola. Nan rupanya.
1: Awang kau ni, tu nuzulai mir nukuanam.
0: Bola, nan rupanya.

0: hun er nogle rullende dømming om, nan er i lippim. That a friend calls her back yeah. home.
1: Hva er med
0: hun i? Pøsngen
1: i pøsngen er det jeg gammel. Hva gjør at man har kåket photo IDs mala? Hva er det jeg
0: Ngulin itu, ngulin itu kanya kalkan nguni, wala nyal kali, kan nguna nunu ngaru nana nyal kan ngulin tawat tu man yal ngua. Kan ngaru aru nganu maru nguna chan nyi
1: ngaru ngua. Belum kira ngun budi.
0: Rambang ingat tadi kanuka, ada lebih jit nama,
1: di kanan pian. Yol na, kaya dali kagurukam, yol na.
0: Riti nunu baying, bantu nara bijana kam, wai. Ngara kamar cin dia malela ti kawan angune nawe e ako ka kulngi mannu bay banna bal nyal kal en ngoy ole
1: yo wa ko telephone ripping ala kagama na ko do an gaya ko ana we muka na do ala na dal bire ngonde ngai muka ngai una mere mal ngai lundu mere ngonda ko
2: Okay.
0: At last, no malang to malani lingkod na. Wari po malang yun na yakan birka yuan. Nganan ma'am doon na yam. Minwanan wari nuno.
1: Oh, ito albar po ngay ma'am doon dakal. Duali din. Yawon ko tunggaray. Bay ngay ito al malang doon na lipun. Balam ngay ma'am doon arakal.
0: Pi wari na doon na nangan ngal maling kura. Pahaw ngal ingarun na ninyo minungom. Ngarato ko. Ngal ingarun na ako laman na run kam ngal ingarun ya ka. Pilin na nun orin. Wait, ikara kuwan na telepon dyan yung upturi. Wait, phone dyan akuwan. Wait, ngunan ba dyan ako phone? Ngatil ngal ipala rung here. Ngunan nito ka. Marimin nun waro ka birka. Ngunan telepon man na ako. Eh, pano yan bin. Pahay nga telepon to mga manito ka. Dama na panawangan na rao. Yo, kabila niya, amala.
1: Yo, na, kabila niya. Tata, pulong ako man kadali.
3: You listening to Yulngo Radio.
4: The tranquil bush awakened to the droning of a truck along the track to Woolna, trailing clouds of whirling dust. It's Vaughnie Litchfield driving, Bill Hunter right beside, just gazing out the window at the passing countryside. They're heading for the buffalo camp, and Bill is gonna stay, get a job with his old man, way out at Woolna way.

0: The time is 4 o'clock.
1: You're listening to Yolngu Radio, Million Bay.
2: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
3: You na mirbuk mak listeners diak show ko. Katru jang ay dual ka wangay ngonak kun limruto ka ngama all about tiyamarak kole. Tao dual wala lang tiyamarak kole. Ka ay dang ay dual bedtime story o yan to ka ba wala miri ako yan damir. Kamany mak ngay dual markatuka tiyamarak kole ngutan diyang dao. Ibala niya. Mak tumalangal ngay to bichan ngam nakon ngay dal wuri marina wuy dao kao ngay ngay ngay to ben gam yuwal ki ay ben do tiya mark kuli udan ya ka dao ngay duka dali ako yamay ka kalay biru ngay ngarakal ka dao ngay nguni duka yako yamay kan jipu kan jindol jebru warakan nidipu ka urupan pu imi yumuka ka doan nguni dao ngay to ngore yiri yun ayako yamay.
4: Yo, ngara dual bipuka, ngara tuna kun lakaram. Nya markulu dao na malangu. Ngura nalil na kun kunyakuru pui dao. Ka dual ngara tu lakaram dao. Madangalang oi ganji pui ka urpan pui. Unya mraka ninan, unya liwa ngangur. Ninan mraka palangai bicara wangan ganjin. Ninine di alwa ngangur. Kangara itu marci bala maya nuana rawulik jalang limurung jamar kuleu. Pada tu marci rangi nama kalau ngai marang al, pada marci nan ngai marang jalkon. Larat na cacayo yarup yarup tu marci pada rangi nangala rangi nangal ngai kan muran bar kubi bala roy kubir marci ngai ka milmit pan ngai rongi nang kapuar curu ngai marci ngoni melanjal ka muluk kuri rebuk ka ngal ngai rar rangi ngur para ngai kan kurtan daga-daga yuro daga-daga balcam nanan kan ngawira bala marci rar ira ngai pikir ngai marci mitur kalulang ngal tetinya yukur kadon dia bala ka yukur tumur kakana ngai ulantur kawangkai macam jadi ura macam baik kalangai kulun najal ter ngurung kicang ni ya ura ngurung kemana jalan kau ya urung ayi kan no bi biling orang kan kalau ada ura macam mana jalan kau mar mak mula mak til kur mar mak ayu merkut malah ada urung ayi bener kicang jaya ur baik na baik nak kenalan. Paya ngay pinaran ngay nganinan waraw ngay mak ka marikin ngay bala karangan ngay baricur kulon ngagapong ka baricur ngay kanurangan kalkin rali kling-kling jiro kangal ngay war ngay mak pala ngay kayang tangala kayang tangal ngay mindala ngayon ni nawe rangan kayang tangal ngay pala makin wala lang tura. Barawan tara ang alamakin ngayon. Barawan ka na, kangara ka ka na, kanganak ka na. Ano rin ang alamakin ngayon. Wariro ngayon para ka pumangakin doot. Paramakin jalak tara ngayon ka ka na, barawan ka na, kanganak ka na. Pagkira ngayon ngayon. Barawan tara ang alamakin ngayon. Jukur yang ngayon. Payang ngayon ngayon murkumit yang murkangal. Yan ang bili kabihikan nga pangal. Mayan namin. Bala ngayon ni wari urarangan ja palalup mayangalakan mirik mirik ja malanjal kya ngun ni kabi mukakan ngapay ngalak manam dilmay ja ka mirik ja ngay belen ka na ngay pikan pumar bahay ngunan balik na mirik yolong ngay pikan ka na pumar ka pumar ngay belen paritul ja na wanyay kalup mayangal ja takay ngay birkay ro pingtul ngay lingun dalay pinabichar. Wapan ngai orang anu luang kai ngolil. Pala macin wari ra dut na ra ra. Marang ngai jukur ngun ngal te tinya jukur kawang kai ngol jukur mirian. Marang ngal kamul kuming ai jalak tur. Warpa mak ulah nyam na kulup pur. Antere kangin ulan namin ako ng wanganja kangin jukur mire. Palang ay tangami ng ay kangin ay nguruk nir pagana nguran kan. Tangami ng ay kamiricha ng ay kacuna nguran kan wangay ng manjal. Palang ay lokan ano. Lokan ngay macin ngay jukur mirja. Lokanan tawal na.
3: So nguni din first part of the dawo nguni ngay ganji bapa miringo kadwai miringo ngay urpan ko manajal ko maricin pericur ngay batar ngay jukur miringal ja kangay pin nakloni miritin na nyalukan kamayilik miringay dual wakan ja dawo naman ang jamar koleo kapitada na yako ngay uri manan na wibat ngay dali mayilik naman tumin jamar kamar gimana kitire kadara darangan nganya na malangay kadali daw maili lakaram yo ka ngaratun man dal manikay nirpan wagay ngaratun nirpan manikay ngay soundtrack tual yan bikus tual jamar kole program daw ka enjoy wala jamar kole
5: no

0: Ngoni makan ngakul ka manika ya ko circle of life ka miaman ga Alex Boyo. Ka tuan ang ngoni bulut para ida ulurong iyer.
1: Ngay nga dinan, urupan kayo to makmarma, makmarma maklurkon. Wang awal kan ngay tangal. Nin ngay kan wang ang muka nan mo ngay ngoni miyal kya kanju ngoni ngay urupan. Kayo to ngay ngoni diri ka ngalurkon, yo to nan mo. Nin mrakan. Kangay ngoni kuya nga namin kangay ipin yan ngunin bila baba miringon ka bayang ngay ngari miringon yung yoto na perkairo kalupan ngay dawat mga yukur miriya murangan ngay marangal ngay kan makinawap mga walang urupan ko kayoto walang kulpur o wap mga ngay ngay dobok para marikinan ngupan ngay wang ngunin rangikur ngay ngay marikin Duwat, cacerkan, unyal bala. Duwat turun ngayi, kapulu ngayi, harap turun kawaya lakura bala cacayur. Purna. Yuh, tamada, tuhala nang bapak piringun sama langka purna na. Banyak pilih ya, limurung ko, bicara ngayu, urpan ya. Ngayi ngan lukan unyal panjai cukur, mi, rahali ngayi nguni kataran kangal, nganak na yan. Ngayi nyan nguni bawalan kong merin urpan, jang luki manjal kunyi. Pang ngay balang birka na yutong ni nai la yutong nang gulupro ngay tam. Kangay ngay ngay namin ngay api niya ngay. Nawi kan jinja balang ngay kanuni. Baday na balang kuchkuchur walang kuny. Kangal niya magin rarit na. Doon na malang. Adip mo rin ngay kaya markuli ngay jalak siya bichir. Ayup pa nga lang adip rin ngay ayup pa nga lang. Kapichir ngay. Kakadara. Kapichir ngay kong kakalayur. Kapay ngay. Kawarawe po nawe rangan mir roko mir nawe mayangal kay yup mayangal ka picture par par punungal ka mayangal ka ngay atang at yukur o kabay ngo kagot par kabuluwang kay ngo ka picture bili kabuluwang kay ngo kabuluwang kay ngo kabuluwang wala lang na na wala nga napungo ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan nalit ka na napruto riya nga matirin dya Mayangal to. Tarakan ni pulukan ang nala yukur mirinja. Kalali dyan nga na purukuka ang ala ka na wina makina. Nani do ala. Parang atum ro. Nini na niki. Matila nga rin ng karama-rama. Pitcher. Ngayon nga ni ko yung ganji niya yan. Pingay niya ala iruangan. Kawara ngayon marangal kala. Marangal ngayon. Ka ngayon nga ni ko yung mara yuto niya mara yan. Pipala ngayon wicher yunangan niya. Kaya ini nan kuch kuchur jang ni marangan itu rejat pikiri dawat nang urukur ni karan ya ko bati kamen mak kanin bicara ko kangaran tu nan nan kati yang kunda yutun diri mulio kanganya nan bicara bilang ay marangan kunda ka bicara ngay kati aluri kumrot tri julup nang ni nawin kunda ka curup tu yang ayun ni kulon ja ka mapun oni limulka na mamapu na weurpan na tiri multinya
0: nan balanya ni bapak miringoe na nguni ganji na we yoral kalinakun ngai pin nguni miritin jukur mininya malam na we nganakan alukan maranjal ka kawala langunyan bi makin nagangal urupan kuin kajamar kulu janan kalangau Yo, kapala niya ito lidawin malangay ka nila karangal. Dahil pala niya na kun jamar ko rin matumaring kitil nga na raw din kinggo na dyan naman tiyala langutan ka mag-sharing ko ka maranggi grupan na malang duwal hindi. Yo, kada matubulong nga mamanikay. Yun naman lang ito niya first ya, irkala po yung mamala.

0: Yo, ngunit din yung makanga cool ka hip hop program bu manika edi palidir kalapu ngo malaja markoleo numalang don ya jamar koleo because mukadual kadao ya kuyam yan na kun malang bedtime story o yan na kun malang dao ngala palmiri ngole kaguya nga na tinu malang don ngay wala lakaram ga mele kun malakad matuka ngunit ripun try maring kitir understanding ko ka palai den garong ir dao ngoni kanji ka urpan
1: utur nya ngai ngoni ko mur nya nya pala den ngoni bin bar me ngen ngai pa ngai le ke putur nya urpan ya bil ngai ngoni ko mur na utur ka den ja bala ngoni ko mur pun ja na we ngai da ira ya kan nan ngo kan na ai to putun anga chen nya ngai ngoni urpan ya ka putun na mir ngai ngai kanji ngai nya dri mulu utur ko mur yan da na nan ngoni bin bar ja Amen mak. Kangai ngani bicara ngani. Ngaran jatu wandiri na bruit bruit juna bala na wari ngupan muna. Marikin ang arat wandiri na winya ina ngani arat bayi nguna malaman yun na kena bayi nguna puru na ngarat na kaya markulit na nangala. Amen mak kung ala. Ngana puru nuna tu kanan na marikin ang ana puru tu duwat tu na yakanan na puru nuna tu namu ngubulo bayi nguna yan na bicara. Angay ang aran do biya ke bilin no malan den bay ngoy na ngo aran do butun ka butun na yan ka ngulan ngara to ka jiwar kura marchi butun bay ngara to na na mire to la ngoy nya ani ka tur ni mani ira ko ma angel ko pa na ni ke butur bre lai dal ni dale ga wana ngatumro ka bilin aran do butun na butun na yan ni tura bay ngun dal yon unil bilin ngara to dal in na wana ka oya mana marchi ala tongun ali beli andal yun pana beli war ko mere uni to ale mulai yul uni le ki bai war ko yoro ngade mere ngwa ka ja mar ko ani le ki bai war ko yoro ka bi kya na yu ur pan ja ngan na kon do ali da o nu marang ja mar ko ni matu ina ko pala nya ngani marakan na we wa ngani men marakan ngar kin men marakan na we bala nya yan be ngai yul yan be ngai da pinya to ai mere ngai pala nya Biar ngai ngai kura nama ngai kura nama orang kali itu al kangai ngai kura pergana kama kingan kura pa kani nan ngai kan kang nan ngai wang ngai kan ngai tangal kangat tangai kan marang al kakap ngai kan itu kangat tangai kan kan kuri marang al yang ngai lukan kan ngai pujuk kura mir kama kini nan ngai kura pa pahingun pujuk kura mir makina pala ngai ngai nawin wahui rangai nan ngai ngai kayu itu nama dang Pelamara, wadinan, warin, pangun adil kin guna. Parkun biri na udup terabelin. Hai bayang guna waru guna dan mabeli lai dalu. Panan iki put terabeli lai dalu ni dalu wana ngatemuru. Wan garak. Kabalanya pikir min mereka guna wana yang minai ngari kin minai bingu ini. Mereka jalan mur. Yang bingai guna tapi nya apa lanya? Hanya nawi ngai. Wana ngatemuru. Kamakin kan guru payu tu jangan ada bingu. Palanya nakun limur yulungo diang balanya kun limu kayulungo nina limu lewana ngiri yang ulan aku mitir ya kawana ngirayan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngukurupur yulungo ya palanya at pindi matuka tahu nakun matuka jamar kulim na ulakaram ya kurgurupun walang kabalanya numalang jamar kulim daun doar bukmako jamar kulim ya lalang mamirin matuka nama kanga amanya matuka kabalanya
0: lecui tau yan menegi kum nu malanga ya pichan nu matu marka ka na wi malang utan ya ko dappinya ya kan matu kala kaltire mutu ga jamar kole nu malang na kong langa tu ngala palyo pawala miri miel turi ramu makuri penyungkan go opuchit ko nu matu sharing ola na kay pichan ngana korakan o kapurario nu na ngola palanya ngai toli din mele Nuna kare pire yon yotun. Ka adun yang ala nomalan yon kunara yon. Ka marmai manikayo. Jamal kore walde bile manikayo. Ka adun yang makan ngakul ka daw show yolong radio.

0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Yo bukpak yo nga ngalai milk kirinji kanga main maka 88.9 FM. Yo ngalai radio.

0: 108
1: Yolngu
0: Radio.
1: Yo, welcome back. Buluan maro nga matawo panyalingo local decision making.
2: Aduan ba na working group kan mana ngal garaka kan madana lin. Nal pi dalam berak tu ige jinang wa working group to yala lang umiyum biju eng jinang umdung garayo. Na dalam berak tu ige work to o ngamangamayo na yulko.
3: Yo, balay yung nibulo. Balay yung alaturong yung mga all question yung 2019 yung working group kung dali nga ijaman na kung walto marichin doke ngurungon doon niya bala 2019 doon until 2020 ngurungon doon na kung balay yung nga ngatili mo yung mo dukar malam local decision making kung yung alimurubar po ko nga namir ngatili mo alimurungon nga ikang ora ngatili mo yung berungurura ngalpun jam nguni malayin doke urar marang ngurukui itu kudar marang ka palandaw dukar lauko decision making palandangon marang nati nya madaya palanya panal marang gal kedir maraka wanal maraka barkuat marang apa ya kun tualin na kun 2019 tun dualin ngurungon jam awal dia kun grup kun so kaya lang ngomelin yang ngonin bala marang nalayak tu jam wanal kun alimrong nango ka walang nango ka naan ngay lacho marmak mong marang baki api ako nalayak limuto kalki wait madangon niya limuto baki ngunin marabar ko wait ka ngunin limuto ka nalayak magkiyama to wala nalayak kaya pala niya
4: malajari yuro ngunin pinikiyama mandang
3: ka ngunin ngay consultation nawan process tualing bala miriang dumarichi kumintil la malangol kawangin dumarichi yulong wala delkuro wala yulong wala kamitki wala ka bapuro wal ka clan gal epiak ngay do wal doli ngay na proses ti di angon bala piak ngay do kikura do 2019 dun marchi dun jay iya ti ako yung grip ko pala yung wal to marchi ka sharing na to marchi
2: yo
4: yo ngunin daw ng mga kulwar pala yung lakrangal ulo wala to manapan bala di diang bala ngunin akun doli mala ngay marang kong bapuro from Malalimurong, tipali community level, ka nalayak to kija Malimur, bukmak to, nam na limur kayol ng nina, in each community ng nina ilakarang alawang amala, ka nalayak limur to kija mga pagyol walanggal, kabulo limur yulong wal jama miriyan na mire. Tukar ngay kangura, ng limurong, limur to dukar marang mamin makian ga jama walangal panel chali mutu jama do ali gurupan mir nal chando balanda jama gurupan ni murungal kanal chando limur yul ngoi jama gurupan walangal anal chali mutu malajar yun jama mala ka dukar buma ka jama wangai ngurian karal manapan mir yual kuna mirian ngayangui ngamakuru ka ngayangu menmakto ka uri pemarci tu ali yul ngo malangu ni wala karang al picture kam small groups mala tu ali ni nawal ka tu ali malandu majama mir mala na kun ngai ka dukar ngura ndu malang ma tu anytime come in ya kali yul ngo wal ngo ni war pale wal makin la karang al ya ko mala na muna ngai partnership ti aki di jamau nga pagi mala every organization ngo ngai la karang al ka ndu mangu ni ndu makan ni na diang bala yumur kong wanangul mala numalang doli ka ngay open do kardara numatubala miri anytime come in ka join with ngulo kali group kal malangon ni ngay kan lakrang al warpalay ka bichan di pili na kun jama kuro limur jama kuro pan miri ngay ang wangan do ngay ang ngamakuryo ka dara purpuryon jalkiringor kayo alkom yan with mga limurong ngayang may manmak to kabo ko yulok maran namir kulupan mir jama kadarangan mir rambang iyan kako naman mo ka
1: yujin lalmaro arulandun kayal ngalmaro dikyon baika tao

0: Nga mi ako jin gurui ka. Nga mam na makadang 88.9 Yorong Radio.
1: Yo, welcome back. Bulungan Maro. Nga matawo. Panyaling ko. Local decision making.
2: What will the working group do in 2020? Naan ba na yung work? Pagkoy bilang niya mi yung ngoy. Pagkoy mo raw. Kajina kung ba na panimayan rakar akaran. Dago yung wara dap tun nga rugu miniti nga ka dago yun na mayiral ka nga ka dago nga malingkura kali nga una wala.
3: Yo, ngunin to bali niya mi 2020 ya, 2020 ya bali niya mi dengan itu working group ya rungin. Rungin ya bala listing na mercury ura nangon ya pa akun darok na mala wanang dukar na mala nangon akun. Communities ngur ka homelands ngur mala yung region doang alimurong nangon doya pa akun dual dukar niya marangon do marki ngulin akun ya dual dukar niya dual lecun dual maramalim tun ya bakin doa na malay nangon biya na listing na to kurara 2020 ya nakun kawangan na meri ka julam na jama dukar na nalayak ngalimur tukun ni gulin ni prokurara kayo tungay tukun ni gulin ni prokurara nalayak nguni di taruk ya malang nguni pingri tukurar kumintri ngulian nyul ngual mariki cahal nya taruk ya mulukur nya balai balangun alia tu ke tuno payangun bi akun dia ngun grup tu nale aku dak tukun ni golin nerpul dua le di LDM
2: yo pilanya bi janna wo malang ngo nu mangarung nung wang ga rakaram gamuro nan brak tu yul ngo mara dang na malang uru ware unda mi mara nyinai ga nangu ama ngamayun mi mulukur na wo bi cuai nu mangarung nung wang ga rakaram o burper
3: yo tangang ngalimurugong gamurug na kung warun, tangang muka na kung ngalimuruga ngalimurulika, ngalimurukan, ngalimurulika. Tabay tiriyan, pirkayan ngalimurulika, kabayang ngalimuruliki marang na kung umangturong ngalimurungi na bayang mo. Manmak ngalimurung education, chamarkuleo, health ngalimurung, law and justice ngalimurung, housing ngalimurung, ngalimurung yung homeland movement, piliin limur dula homeland bin malayol ungo. Partajin bin malam. Homeland movement. Recognition ngalimurung. Ito al mula kamuro malang. Waltung ito alin nangon na kun. Di ako yung kamuro malang ho. Ito al tungon ni working group ya. Ngalimurung yung ungo niya. Ito alin malang na kun. Issues niya. Nangon mula kamuro niya. Mga topics niya malang na kun. Mainuan niya malang. Kuni bili waro malang ngalimurung. Kuni limulika na da. Bayti niya na ako. Kumur bayti niya. Ukumur dalang panari pun limur bayti nyan nyan bayangun nyan uri pun limur kaya kaya nun ngalimurong yulak kan ngalimurong bayangun ngalimurong jarang ana
4: yo wawang kaya na kundi palimaral kor bolo eldes malimurong muniwan aga na mirmala limur tuwala mario alktir nako room go ka nako ngayang go walal jal wal turulang dundi pali di jama mala kani kalimur jama mirmala limur tu bitian pili Mario altinya mir. Kangulan nga itu ya akhir room ngul tialidi. Ngulan na mala. Imutu yan rambang ini na. Numa elda mala. Wanaka na mir nganapurung. Ka nganapur bukmak yol ngo. Community jama mir mala. Ka doali ngay manjmak military important limurung message. Limur yu walk tira. Yol ngo tira. Ka jama mir yan na mira. Ka yu walk kuman yan ngay ngoy jama. Ka kungay yun mir. Tolanya.
1: Yo, dambal ulandun, gayal ngal marudicun baik kalian gue tahu.

0: Yo, we listening you on radio. Don't jingle. Nga maka yung mga pagpagto.
1: Hubungala, hubungala, hubungala, hubungala, hubungala, hubungala.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, ngarang yako, hango, kayong ako dangara, eraringo, orawaragara, papurun, may mingondara ko, komat, ngarit mingondara ko, tatoy, kawako mingondara ko, kalpo. Ngaman na maka, yung uwe reyo, diya, irkala, kayo, lingon.

0: Harus ini gue
1: jadi pindah.
2: Kau dah kuliah ya, oke ya.
0: Ini.

Kapulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band dual ang oraman kening boy. Kamani kaya walang ya ako nga rich lonely boy.

0: Yung radio don't ye.
1: In the garden, I Marabalo, and I,

Yung Rin, Hadang, Hadang, Rai, Indian, Wah, Wah, Wah,

0: Dula niya daw nga rin la ka mabaman ng beer makmalan daw kabaman ng tipong yulong radio yulong radio ang ulong anapuro marikin na day kauro tuwala puro girls pala kamara nga lang anapuro wapang la jura malay baman ng work to nara nala gulong ra. So dua lagi malang kau dipelai mana mai orang ngama listeners dau anak berulah kama biar maka dau baman ngoi belinya yang ngan rau nu malang kau yo belinya dua lakam ngatilin ja first one jen malang kau ngaram lakama tatam golden ngo kuaritina wili pe yu walu yo yu tu ya ko tatam tawal weangina wakwa kongo pingu yangai wakwa kemar punga ya rakaina punga yangai tanga rongine yangai wakwa kya nanga yangai tatamnya na rongine yangai wakwa kya nanga yangai tatamnya gorana kal kalunana Jurungai ngaya work tu nana. Mari cina pija nana kam. Ngamla. Why? Waku markap mi. Tuwe ngaran nuna ngaparangan minangga. Kuna yunaya. Pija nana ngaya work tu nana wak cha. Ngamla. Pienungu panangaran na cai kung tu. Ngay ngungaran nungu nana atina. Ka you to markup me ko you to wana katika ngai chai kung ja ngaranganya na wambal breun ngalendi ngupana manda ninana ya ngai tatam ja wir kurtin nagurtina
1: ai junna mere
0: udi pe me yo Walau yo, ngai daramunan ngucal tina ya aku kulwane. Ngai yanan nguta tamja kanyar mang tunana. Ya kawin ja, madangatun minana. Kayu tu ja madakulur kun, marma miel ja, kawere piade aramu. Wedi pe mingai walu ya dal na tikatarana kakur mrtina na kapuya ngai ngumada kuyumur kuya ruakura kunjinana
1: yo
0: ngai tatam jengotinana win na tika ngai ngumil kari ya chul yunana wenga na chamar kuli wena
1: yo
0: weja pullo walnga tina Madangamla mingo ya, kababa mingo ya, wirkina de kung mina.
1: Wakaya!
2: Yolong radio, napura nga mga

Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.

0: 彼女やったら、なおえぐれっぺん、あー、なべらのことりっぺんたおらかん、かんがぷら、だお、ぷらぷらな、わがんばらよんごむら、もんだるなおる、まこねだおん、まくばいがるわがおる。
1: え、ばいがるわ。
0: よ、ばいがるわ。ばんばん。たらおるかよんごまれてて、ぽんおる、めりげんぷんおる、あー、らまんげんおる、あー、かれんこんおるか、にんなおんだるばいがたらわ、え、よ。A tu ala maru ma yuru maraka nina richa ngur. Yuru maraka ngani chuloka. Yo. Ka maru ka muna kuwalu mak. Aida klok to nana klok to maraka loka manapi maru ma. Yo. Ka loka maraka ka tin maraka ngama darpa ngay bakto na.
1: Yo.
0: Bakto. Ka manapi chan kuya nga. Mak. Mak mokoy. Mak kalka makula yuru. Yaka maramari kaya pala niya. Aden mana bullo kangane cuy kata ulakan nama bullo kabullo kabullo aden ngai nakun bakman hindin tarpa yang bisa ke hindin kamar apa cian kau yang ngau makmu kau ka pican maybe mak meraku yang ngaram bang pican mana tuan dari apa pican yo aden ngai nakun setam jangan bak tu tarpa balam mana wonder ni pican meriten ka wang kau yang kamar cuy wonder ngurung oh awang anjuri ngo yo angai nakon ngon ngoro ngo na manganya second na yol ngoi abi kan ngai wa mokoi mokoi mokoi mokoi do na angai ngon second yol ngo abi jare ya kangara ngara ngara ngara ita moment makai ngon ba second yol ngo dane moment ngai second yol ngo dane kangai first yol ngo ka koyang ha yan bi mokoi ngai ka ngopol kangai bi wa do na mokoi kangai wa ngabi kan second yol ngo wa ngara do ngara Kebun mana kau under lah? Kadien mar barco, meragul yo rambang he. Kamera ku yang start berakit kitin mana kau mulai balik ya yo.
1: Mak wala bundi mak bundi nak kebang wala Liam.
0: Liam, we pernah bang nak kau ngau ku yang gemerak kau ni yo lu merakan nak kau jadi. Ngat lu ngomala orang ngomala yo lu ngomong. Yang mengarang kau yang ni wala yak kau kau mau kau berani. Pardol maru me yo ngom bra oro bra wonder bra kabar ne
1: pardol bra
0: mo koy ko bri bri ay kro
1: ito way man mak to da
0: yo men mak pala ni mala da o med kam uri pinda o paman tan ja mak ni mangi gro man gri pardol da o
1: mangi ara mak
0: mak ni mangi mak pa ing pat nga
1: da
0: o now Mary, well, Mary. Michael Jones, Mary.
1: Michael Jones, ngay ngateling ako.
0: Ngateling ako. Ya, ngangalala.
1: Yeah, ngangalala.
0: Mar mayor ko, mara mariti. Now we, mara kajama, ni maragingo ni kunda yor ko, ex?
1: Yeah, yeah, mara gira.
0: Kapa mara, yo. Yor, mara jama, ka ngateling ni, Michael Jones tunggu di kawal langguru perupe wende sel dako nako kata gitu rupe suara wa ya ngatil wani yo kamana jama wani dak kol kapa mada angai wang abicen wang ay olman cawal pa yol nga wa ya pilin suang ngalim tu balan calim na arat rupe yan maram di celak yo awalin mana macin wang ay yol nga parang ay bicen na ngay wawa Michael Jones pilin na main mak na da ngay Michael Jones na nga I met you ngay to da le yakayang gemeter da ngay maram na we with the kapa mara ngay to try na ngay da bian tapping epic yo with this ngay main mak o yakayang ge pa nga ngay pitan ka den liya kapa mara liya ngay yep remember yep na ngay ngay na ma pala ngay Marakritna. I wonder if you know. Why? No, you know Michael Jones to back mangal. Kapa mada, bicara ngay. Wangin gal yun ngawal. You are okay. Kama nga da to marci, nga da ngutu wang nga. I wonder ngay machi yun ngaw. Kaya ka ngay nao yun. Utu utur biyak Michael Jones ko eh. Ngay dara, durorangul, ngay went. Right in.
1: Tuna balari.
0: Tuna balin bala. Dara ngay. Kangay nan ngumal kujan so ngay. Yun na huwe. Ngay kapitan dara kapitan ngay wang ha. Noti.
1: Tabeli.
2: Noti.
0: Noti.
1: I love it.
0: Marai rungir lah. Nah, beli nuangan aku. Beli ngarang nuangan. Kata balas dia. He never say a word to me. You know, I just call him Noti Kabeli.
2: Hey, book back from a missionary boy. Boy, that's a little naughty.
0: Yakan ngay mergi. Yakan ngay mergi. He thought that this year, no, I only mergi naughty. Kabilis, my gulo mata. Kawali di bini manabulo mara mawamut. Wait. Amrat mara mara yang. Shotgun marat mara. Michael Jones kalian. Rangkan galala. Yo. Amara mandang. Kamara bikin goyang ngangal itu dual berkah yun berkah ngangal itu dual balawara kan ngangal itu bumba guru mati oh ngula nawe ngir ngula nawe ya pijan kamar cim madam jur mana dual jalpa madanakun ya kamangi how to use that mara yang ya banya gangga ya lo wala zai nawe nakun upside down what to use ngona ya banya nakun kawang kan dengan ni jalpa nyamarangan na Marenja, and you mangi that trigger should be on going away.
2: Underneath.
0: Yeah, underneath more. Kanga inguni mara mika upside down na mara inguni ngay tama ka mara inja lag picture na. Kanga inja ka trigger is here, instead of here, yeah, pala inako niyo.
2: On top.
0: Bala mana aiming na, warakan. Kanga inga inga marichi, na we shell mala inga manguchi, bullet. That powerful way back from. Kabayang orang kan dia punya.
2: Hit the trees.
0: Kamera nama. Hei, ya aku, ya aku kan. Awal dulu lama lama je. Balik dulu Michael Jones. Abi jangan. Balik ngaji jangan lah. Ia pernah ngaji orang kamp table na. Mari yang dia. Wangan jual ngaji. Kangai wangan Michael. Nah, Michael Jones. Nah. Ngayon wang abitian, you're wrong.
2: You're wrong.
0: Say Michael Jones to mulang selling rupiah. Yeah, wrong, mate. Wrong, mate. Yeah, kung mate.
2: Yeah, kung mate.
0: Yeah, kung mate.
2: Upside
0: down. You're wrong. You're acting on the matter wrong. Yeah, matter wrong. Yeah, kamera mangi. That's the matter. Tomorrow, yeah, ngayon. Yeah, yeah. Abikan walau wanga wanga juri petahu nilai-nilai ringur angan gala wala mana pertemari cibala na wala mandayala na yurwi kangai kam yuriaka wala kalakarang mandayala nganja wala kalakarang But it sounds like a ceremony, but wanga wanga welcome again. Jeremani, Jeremani.
2: Jeremani.
0: Jeremani. Nah, Jeremani. Well, Nimergi, Jeremani.
2: Jeremani.
0: Yeah, Jeremani. Yakawakabia, Mandela.
2: You.
0: Mandela, Naputu Merti, Mandela. Mandela. Kanaputu Merti, Gral Rungi. Ka, Naika still Nakon Yakam Nahui. Understanding kayaka na ceremony ya pala nako yo yaka ngay mangi
2: na Jeremy
0: yeah like ceremony ya yaka ngay mangi Michael Jones kana na ceremony bigyan ga ngay Michael Jones kun ni mangi wa wa ceremony una milingin mi we want to make you balance ceremony milingin be na ceremony kaden Well, there's no bangable words or good and that will have never been said. Explain what
2: I think Jeremy Young. Jeremy Young.
0: No, Jeremy Young. Jeremy Young.
2: Jeremy Young.
0: I think I want a young one. I'm Marchi. I'm Darpa, eh? Ni main ke mana lah? Ni orang berjaya, tapi bancar mere. Ya belinya. Kau umur cikuk pas gaye. Kau gaye dulu lah malam. Yang rale garpin, agarpin. And then gaye do some action eh. Balai ya cara mana bawa?
2: Balai
0: cara mana? Cara mana? Cara
2: mana? Cara mana? Cara mana?
0: Oh, ceremony, yo, balai jadi.
2: Oh.
0: ngacu ya pengennya ngatelungin nakon kalau nggak pernah melawa.
3: Yo bookmark namere. You're listening to Yolngu Radio. They are brick 88.9 FM.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, welcome. Tango yolngo manikai wo awa.

Tiene el ángel, el peral.

0: 아니지는
1: Ata nongo meke, ata nongo yukura, ata nongo merpana, engulwiri ngaja, warjira, milkara panga, warjira.

0: tienen.
1: Domingo.

Kya bale namre tol tole koromo namre marbalyo ne.

Ah!

Kalau banyak.

kalem ye kambar me franga kaye kapluwa tamaye nugwa mbur me

0: What am I, man?
1: When I get up, what am I, man?
0: When I get up, I'm a man.

ಮಂಡ್ಯ.

Yeah, get him. Why are you looking at me?

Yeah.

Tiene el gallo, pero el pera, cuy pera.

Oh my God.

Yeah.

Bueno.

아버지 엄마.

0: ñako labé donra kanen nañ melen gembe onni ganga man radio 88.9 fm
1: tewal tawo ready poi tawo teremo boy ready poi tawo ngolene yakajal nganderau te aktawo magnedo mukbram radio wonedo worpolel wangalel marche 10 minutes ko ka in 10 minutes nido rongerale ga polo manikainga ma yo alal yolngo mala namer numa kamarang doal Dr. Jamie nawe ngarakanina deang bala yurwingor ngaraga ngarakko mare merengo Terence koyala namer ni mare kanawe nido mangekom walalan yol ni ka na nung jama yabalanya
2: yo thank you kamarang ara ya ko Terence Koyola jama ra likon na nulun ngul Center for Disease Control ka men's sexual men's health educator ngara fo isa nam len ko adel ngara as a health practitioner for 30 years ngara work tur ka doli ngara ko work mala ngara to Marjiga main grupan beli awal itu malaga beli even ada pelmerin malah pulu main grupan beli terawang ngai kaya ikut marjina nak kon banyak kalangan ngai tanya menyakur really malah so it's very important waktu tomorrow mengalap pelmerin malah abul yang people malah nawi dah waktu ali
1: yo Mari karena we tiang bala napurka tiang jama Irwingor na we beli wangan ja na indi dawo na mirter important lemorong wanganja riri ngai bunnan 2015 yo mai bunnan dial east anamlil yat kor ngai riri ka yakalimorjal ngurki riri so tiang bala this week napur ka jama dial yorwe ka mangi kom yawrin ngalapal paulmer one deramo mala yer na we tuwal dawo diang bala mune wanganja yutariri yaka ngay yuta yur ngay ka pulo bunan tiyal yako ngay syphilis kanawe ngay kalunga ngay tona woy riri mune meal ka diramo woy riri mule meal ka diramo ka marchi ka mak riri maram mak maing wala to riri maram yur nawe sometimes limurto ka riri maram so nawe mare ngaraga nunangakton pili ni mitir mangi tuwal nungo jama na tuwal syphilis nito pula mangi kum
2: yo kamarang syphilis yang adoli lorkun ngay kamro kiri syphilis yang adoli ngay sexual transmitted disease which ngay tumaram from having unprotecting sex ka wanga jangay tuli riri ngay mainly ngay ka affecting young people na young people ngay kamar chiriri it's affecting all young people now. That's true. Ka wanga jangay na kon over half of people ngoni almal mram tuli ya na riri syphilis being her age ngor last younger almal mram being her age ngor 15 ngor to 19 years old mala tuli riri
1: yo mari na we ngone yerta yolong mala na kon yawrin ka dalanya age milk mala kana we nakko le morka warwion nakko mangit mala gawat pe poi jama mer mala nakko le morka warwion te akriri
2: tole ngai mitri ngai tole nakon syphilis kuni ai to maram nakon ola jen kal ngai tan namnya kor uni ngai kawul ri ngai tan riri kawanga jangai ngande wal ngai tan nawe kurupan ngading nya to kurupan nyo to wal ngol le wirpul lakam nawe bloodborne virus talgo yang ale yang ale yuto trung ale jangal di ala kurgan ngai nyal kurpan yuto nai riri awan de wal ngol la kam bloodborne virus ngol di ala ale anda pun yuto syphilis mira
1: yo so nawe ngone ngole ngande yuto ngai ngande ngai ka yuto mir ngone yuto do mak riri maram ngandi wal une ka ngai ga tawal ko nga mak ngai do ka redicton metir ngai do ka redicton ka mak pai na we sometimes ga na kon last week Limorka tawong ama ngone ma Queensland ngor. Lorkon yoto ka tingaman tiang radio. So na we ni to bulo tawo kurapan.
2: Yo ka ngone urung ala kangal ka repinga dali ka folor kon na we kamro. Ise wal to maram dole riri kercha palmiral yul ngol riri miral. Tule ngai ngurung ngai kamro. Ka sakin jangai kamro Yakwal mangi huni wal kawul ringa tamuni riri rumbali walangal ka wepukul ko wepu wal malayon wal ngel ngoli mangu chilaka na mbere malton ay ngoli ka ngoli ngelakam mildun pe malang yor ngai ngoli ngoli riri winya yon without medicine bro yor ngai ka ngai tamun lingon din kayal kuna bringa to ka wanga jam ngoli yakka medicine maram ay to gurpan uripwal nanukal partner wal mala o unborn babies kal mala tole mala gamro dekin
1: yo sanawe ngole yolong ka redicton ka nawe mak miel ka dermo ka marichi marichi ka nawe na limurto ka gurpan namir uniriri ka sometimes mak pai yakalemur mangi uniriri ka ngora nakunta ka ngan namro na we mak chichi ka ngora na lemurong rumbal ngor yer mak ngai ta ka nga namro yan chichi ka ngune marma week 2 weeks 3 weeks ngai ka ngora ka ngai do bangotir yer na we badak ngune riri ka ngora jinawa ngor ma na we mari let's have a break diam gala ka lemurto manekangama ka rongier

0: you're listening to your radio
1: in Kartalala.
2: Tuol tavo, riri poi tavo. Tere mo voi, riri poi tavo. Ngole ne yakajal, nganarau, teak tavo. Mak ne do mukbram radio, wone do wurpolil, wangalil, marchi, 10 minutes go. Ka in 10 minutes, ne do rongirale, ka polo manikai ngama. So dual, Riri, syphilis, ngai ako, kangai, kangangai tana wai riri. Na we, one mangit mala, wala ka nama, one yakangai yan wangan mir, ule niga maram, ka pango nido miritin maram, na uin na ngai kangora, yur na ngurungo, ule niga ngurungo riri maram, nilchan, mari.
3: Tuli ngai ripunga lurkulang mga murdiali. Jiji oleh madam, dalam itu mial tu especially mukal tu kebat ya orang kalang pun, irman mukal tu ngam aku belum mial kurun. Keluar bom kau itu le. Jiji oleh darah durangul, ka urpun rumbal ngan le jalan kal. Oni madam kagat cebia kagat nak kurang ada temui teruanga, wana ngupun area ngan rakalakam. Pat ngolin nikal jani turing map ngan rakko siri sil gada urkan ngan bolu. 0898701 ngarakotale official city cell rano to bulu explaining wanang ngaraka lakam one me ligi ki limugal nawe mamton ka wanga jange kamuro tole ready with no pain ngai bang ngai to daka ngamani malangen ni tunya daka ngamani na kon ngale kele limil kultulaum wanga le tunya feeling lanal chandir pandu ngale kanga ni feeling rikton yakamritri awani ngune dingain syphilis na aning mar matu ka wanga jangai ngai the month and dole for couple of weeks na kun 4 weeks palai dunya ena ne dunya enda yor ngai ngunili month dunen ngai toni di without medicine mo ja oni dong ai month dunen ngai taman to garum bali nokal kupadal nen bolanya
2: yo mari so to already ngule na nido ka nido riri maram tuwal riri maram syphilis na nido ngurungo riri maram ka mak ni dongdong mak pangon ni kanama baulamer ka ngun riri to bangotir yur yaka miritun to yan ngaypi to bangotir yaka ngay bango bardak ngay ka ngora kanda we ngun riri ngay do rungir rumbal ngor ka na bulutabo what happens next Mari.
3: Yo, 5 ngay tolika muru, di aliting, kamarang. Waka jangay, nakon merikin muru, yol ngo, bay ngay to merikin yang dun, ngayon po si flash po, ngay to tali, burang maram, burang dun ngay to rumpal ngay lichalang kal. Warpom, lil, all body ngay to spreading, bichin ya. Ka, waka jangay, ngay to mga jilaka muni di, maringgi naman ngay, ya ko rush ngay, rush. Apa ni, nak kuna itu dot merian katun gal rash ngayako tuli syphilis nabi guni balanya dil dil merian gal itu nama dil dil merian gal itu tunggal ngur yuru mar mul ngay nabi dot mala dil yal kering ngur ngal merungal balanya itu nama ngay nabi ngay itu dil dil merian guni yal kering guni ngay kamang jelakam that person karena syphilis kawang kaya Cici makai toka blakdare anun balngul ngundeli mangi makol na chanda kadalu angawa na chan wana me area ngul kangun ni arangur ngul akal nam barako waltu bulu mar mam ngarakal levelanya arte explain mo na me area ngul cici mala ka dura bulu ngai to nawi dura ngul do lip settle cici ngai to dial nawi ngundeli ti barbit nguni mala na ngai area but nawi barbit mala yo kawang kaya ngai to marat purul yun mau cilakam do yo marat tu macam burulun yo burulun ya tu macam ka orang kaji nak kono orang cingat itu lah eyebrow muda dia lengan itu orang burulun belum marat mil perang berdal burulun dah tu ka kor muda dengan itu rumbal kata ayat tir jawarun ya kan itu feeling main mak unwell itu feeling berik dengan itu ka kabulung itu ka aching nak kono darun bijanya Peradakan ul darin itu ka all body warpam. Oni ngai balanya nang mangoci ngai kamera syphilis. Dole.
2: Yo. I manjmak tawo, Mary. Yait kur, yur manjmak. Limurka ngama, limurka mangitir. Kanawe na ngara marwot mero, mak ngara ka ridikton, ngara to wach pilil maritje. Ya kanyal, nawe, yan, wakal. Ma, nawe, Mary, let's have a break. Tiangkala, ka limurto manika ngama, ka rongi rale, ka bulu tawo ngama.

0: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning in to Yolngu Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
1: Dual Dawo, Ready Boy Dawo. Dirumawoi, Ready Boy Dawo. Ngulini Yakajal, Nganarao, Diak Dawo. Magnedo Mukmaram Radio, Wonedo Wurpolil, Wangalil, Marchi. 10 minutes go. Ka in 10 minutes, Nido Rongirale, Ga Bolo Manikangama. Yo, what up, Yolngu. Welcome back. Diang bala, linyo, ngaraga rako mare merengo, Terence Koyala, linyo ga dao lakra na mir, ga mangi kum numalang, syphilis boy dao. Pele wangan yurta reere, yaka ngay yurta, paman boy, yur ngatil ngay dao yur, Northern Territory ngor, lingo, dao yur, 2015 do, pulungay rongiin, Northern Territory lil, ga 2015 do, may rongiin, Eastern Amlil, Limurongal Wangalil, Ka Yakalemorjal, Yatkun Ngai Riri, Ka Nguni Riri Ngai Kel Ngai Tanawoi, Ka Yakungai Syphilis. Mari Ngatil Ngalegawanga Balanya Nakon Murungo Mulinika Riri Maram, Balanya Syphilis Riri, Muni Germs Ngai, Boak Miuri, Mulingai Dogari, Ka Nika Ridikton, Ka Murungo Riri. Miritin do bomma. Yur mulini ka bangon nido bondi white pilil marchi ka bangon nido miritin maram mune riri palanya nakun ngay do na jolol yun. Ka yalla ngay do wrong year ka bangon miritin do bomma nganya mune ngay nakun dodi niningo na we nido bolo dawo mangikom limoron.
2: Yo kamarang na we ni kala kana kon ngai to wiplong li aka malmo american ka ngai ngun li reri yol ngai ngai tam pichana bilian olang kupural nen pichana lingue no to ngai tam man awal to ma jeri tun gabulo reri tun gabulo reri tun reri tun al tam jbala indi te dal tam jeri wande ka dol dan no al tonga la portilla ka wanga jang ngai to li na kon nawi it ngai to damage pumang itu gal nggak malah jalan baru dalam skin ka nak kondotor hat ka wangga jangan ada kal murung udah luar pam itu bom mabel yang itu gulung yang ngundi nawe malah infection cici nawe infection malah ka wangga jangan itu gulung yang bala mulukur lah tu li malah ka wangga jangan ini ini wip malah yur nggak malah orang utriya waktu ni ngalah perdaya kang itu nting wiri billion nggak itu pilin jaya to gaya ko ngai to ngi ga dementia mak manga ma ni dementia ngai ngi bala nya mai le ga ngi al to kurpan ulgu manna o ul manna ngali mani ngali to ai to mara muni a kurpan ngai rola ngai peto punju ngai to wo ngai to lo ka ngali ga bala to rola man a marje to la lor bai ngo a bala to ka blame ngali chalanan wai na ngi to la ja ra ku dipungul to la la ro ngal bai ngo angai do ngai pijul mamun rola mamun ya ka jul mamun rola mamun itu yur ngai do mulkur ang balanya do lingai dimension nya ko al lichala ngai to blaming jan balen na ngur ko ngala ngala cer balanya mala dimension it's similar na kunna we mental health but ya ka ngai mental health kanga yo
1: e that dementia balanya na kon we see old people with that sometimes balanda yolngo especially balanda bile na porka warung out there, 80, 90, 100 years old, some people. Ka walal ngune molkor ngay do ka bilion. Ka moma walal ka, ka yaka walal mangi, ka sometimes na walal ka moma, way ngune wakko nango o gato nango, way yulni na we, way yuwalk, yaka nyal. Mo mangaraka nungo, mo mangaraka ngarako kato, ngarako wako mirungo, ngarako gororo mirmala, koroporongo. Yo, nawi limur ngulega maram, dementia, bingor yan limurka warungo tir. Yur wanganja dual riri, syphilis, muni riri ngaido dementia gurapan limurang. Yi bilmaram ngaido limurong mulkur, limurong pamburong-burong.
2: Dan bawa mirang eh? Ngay yang ni nawe jaga mental health yang jaga nanti mencang ya mulkur dan ngabayang boy ek terato unya ena punya mama itu memory malah dikana mana mana kriteria itu kau pun ya kan ni ngara kau jauh di punggungnya ni kau paling aku itu mungkin kau jauh teringat itu luka ngorongo angin itu bulu second time makai itu billion kau luka bulu itu jauh terluka nero ya paling yang bermalah dimensi ni
1: yo yo ngole ngole riri ka ngora winko ka ni to bango meritin maram na we ngole riri ngai to na dure niningot ngai kang ora Gabaing o meriton do bomma nganya. Napor mangit mala, wat pil po jama mer mala. Napor ka warwion, mutir, ngorki weri, pili. Wangan jagamaro na one yoto domaram. Nakon ngule ngandi ngay yoto mir. Ngay do weri gurpan, one gems, wala to kari yoto wal. Yoto to tawal koe nga ka nawe ngay ka redikton ka sometimes ngay do tingkaman. Ngay do bulo tawal akram, Mari.
2: Yo ka suli ngay nawe ka lorukun makamura ang nadyali. Waka dyan, andi nguli maram, ready, ka iyakan ngay nguli nawe nakon check-up ya balayam rin ngay nguli nawe nakon pregnant rin, yoto mo rin. Kulundun ngay ito kagama. Angin kampalanya mera jaga nama mera, riri mera, syphilis mera. Soalnya deh, kalau ni malah alikan guru ngolak kalau mengenai ngali dal gue angin, blood bone virus walau ngolak kami angin, ia langit bijan dengan dal gue angin, balangain, yutun dal gue angin, riri mera. Lingkungan yang gue melihat tu, ada mera ngoi, pernah wanga, kaya yutun na, wanya dal gue angin ngain tu riri mera jam. Berapa gian mera ngain tu, ya kalau ngali murjal mera ngain tu yutun. Riri miri, limu kajat ringai tu menyak nawi. Yurdialing area yang orang nak ringai kau luri ringai tam mial tu ngadik miri orang lokal. Wal ngai yutun pregnant jen yut kulon orang lokal. Awang ngai jam sometimes nak kon, itu yutun jeli tinggam tiangi. Yurul ngai die pass away ngai tu tiangi ripun. Ya ikur ngai jeli riri. Nuli ngai tu yutu dal kau yang ngai miri syphilis miri. Orping ngai tu banyak teriak. Kawangga jangai yoto ngai to dal koyanga with syphilis mere kawel bina we sick na kon for the life then began a billion angutan ngai to ma jengon ni ne ta began a billion rik tane mulung syphilis to ya kure palanya
1: yo yo no we ngule yoto ngai ka dal koyanga ka ngai riri mir syphilis riri kangora paingo muni riri to tawarton do de ninningo walalang Gurupong awalal. Ka, tawi, nalchan. Una ngandito gurupan, una riri, yotuwal, wakuwal. Nito bulo dawala kram, Mari.
2: Yo, ngandi ngay ka ngay tam riri ngundi. Iri yaka ngay ngundi maringgi. Yaka ngay ngundi marchibala check up le clinic lil. Ngay tamura ngay ligan riri. Wala nyo wala ngundi maram jamar kuleja. Yotu ja, riri doli syphilis. Ika ngay ta happen doli anytime. During pregnancy, when you to know it, I didn't bring on pregnancy. It happened to the ball in the local. Wanga jang is early. Wanga jang I the damage can happen from now on 4 to 5 months in pregnancy. When you bring it to a golden area, Magella knowing only 4 to 5 months in La, Palam bring it to start my knowing. Boom up when you to know it. Wanga to a golden area, knowing. Apalanya. Kawangka jangan aku ngai the disease ngai dulu, pandemic ngai also nak aku ngurung orang malah lakukan teri, skin, rotor, kamul kuru, yo kangarakan, yo, ya ikut ngai.
1: Ya ikut ngai dual beri, ya ikut murtir, ya kalau murcal, so, pamat na dual, na tarawa beri kangora dual beri, pamat na in Europe ka America. Ka unai werpa wanga mulkoro wanga yur yaka ngai del unai ngapaki gangal na ngarako ancestors na yait gurmala na we napur gangal ka some things that happened to unai yolongo unai ngai ka redikton ka unai redikangora ga bainga walal ka miritjan maram Nawe nelchan ngaragan nama yaitkor pitjamala.
2: Yo, kaya tu dole mala damage tiang itin. ka ulpun lira malang itu damit ka nawi malang urro yol ngau ngat pam itu ya ikur kum cai pia pelanya urro ka ngaraka ngai itu ulpun kum mana jal kering ngur ani yutung kum ngati pungu pun kum ngur ni pelung kapa ka ulpun lira malang itu damit ka nawi malang urro yol ngau ngat pam itu ya ikur kum cai pia pelanya urro ka

0: mulkulli gunyamam riri mala dolli ay pian si fles to kayo to mala manyak
1: yo yo manyak taw mari yat gur yat na manyak limurka mangiter katawo nga ma e manyak markap mer markap yolngo thank you na maga butur bitun limurto break tiang bala ka manekay nga ma ka lenya to rongi rally ka bulo tawo nga ma ma manyak yo chuchit na
2: I live good I live poroy andawe na di yolngo radio.

Yo buk mak na mil no ma ngara ya ku bul kana e ka wanga ngara ka do ala yol ngura idea nulun boy ngor ka wanga ngara ka di pul kam aire 8.9 ngor ta perek Yo buk mak na mil no ma ngara ya ku bul kana e ka wanga ngara ka do ala yol ngura idea nulun boy ngor ka

Yo buk mak ngaranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM Yurung Radio.